What do it pan is it? Mimi wumi papa dwia. Metetuama. Nyadia mema upe papa nsa kauda. Ashasia kura na mika jose Jonathan wanyini yo. Dewi tine didi ye maso tofu mnimprino. Ubi a on money aba o bon senku. Ah, ne piye sunu adonye. Ne dewi nenimu kuwa emprino. Ne dewi topia. Ma dewi John Ejane. Ti di die bia e ba no source eh de we catch e Jonathan se jo menko de Jonathan ka sa dai odo papa obekumi o menko de Jonathan dia se no so die o kwa ka che se papa wa fa che bi it mi komi kro ma fa che de Jonathan na ku dread die na so e che kwa sa adan ke de with beba na wa ye ne de obeye ne de wonni adidie na se mu ko fa abufuo kese ye she so mu pase wadan fo no wey tesa woni izi abana ka bom na mukuti ambapa won wo to ne badjo na tan na e data ne jo na tan ma de wuda kwesi wuram te badjo na tan fam de kan wo ko de wudin chei na oka che de wiza de wud aye no kro bi papa onye obekun ende de yesi wo ya me na ya adom so wa metredi de ye na adano adano eye de yawre ho se omunan fofa no omuntimi enanti momu biem e se baako ye wanted we Jonathan yo be sa ba him fio omuntimi etu omu kaba chim ne ko bas omusu ko eye da omuteti omuntam we ko namule boyi ba fie omuntimi nanti bom no mu kaba chim ne omie no nyina woyi su ne woyi su. The Bible said David is soon here, because it's Jonathan here. Honu wo wia kwa nanti ure mu. Hey! Said David wu shia, enu nye wa wie yo, enu nye wa wie ye. Mini adofu amedon, enye wa wie ye. At long last, David be di hene. A corner omo ko Jesse na so woo ye ne Jonathan woo ye so abu shall be believe we. Ne sa kunu si ye dia mani ye be fi fi no. Jesse a him for no anasa a desi ye no. Do do na e jane. E pre omo kwa. O somo wu se diye drone di ayeka. E ti anu ne na that time du me fi bo set enya 5 years. Nes ni a oje jeno. Unto Bible se ne baji je fosa ni chi ne kano. Ne nurse ni no eye na dwes all ye ntam de mafibosete dwane na ntam pena all pena na wode ne bo yes ye woro no na ntakama ti wahwe mampanyine na na ya wo no be first to be four and half years ne die o pro bia wo gi na nipa se ya wo akola na akora ne wo akono ni ba bia ba be free dia mafibosete no kan wo no kan wo ba ni fie no ye na bo wana na wu aba pa wu omu nyina wu the same day binu ama me no ba pa wu ama yo na to wo ko wa busu ya wu firi mu ba ni kwaze gihia wo ni kwaida debi wana miti ya ba kwase ma debi wana me ra ho na nabi omu bu omu din se sabre no mo bitimi tit skapto bant mafie that's been doing your blessing now, Danny. A Danny crack. Hey, you know, I show it.

0: Hello FM.
1: No me sample Hello 101.5 FM. So any Adishimama. Ewa mungina ha. Ewa matrasi ni akwa bansempi na. Ani ensemu for otobro siye. Kwa jobu wadu otobi. Wasemu kama yen ya transi. Yekin kai amamu se. No me ensa kasye boy ensemu no. Didimu akutinu bi eni.